Hazard da Gwina Vapogun tapi ko nga vi kopi bosian kuma tapi nga vi da maza da Facebook da nong subab di kopi bosian da nong subab kuma di Stanislaus Bianin Majanggil kopi bosian da nong subab Grace Lilitan Andong Juni Slime Dait Keningau Florita Lasobon Laurentius Catherine Tius Marshall Matiung kopi bosian kuma di Ozo da makiki nang odo kasimban bos kadazan da nong subab di ti tomoy mo ohi mi pay dagay dait maza dait page dari Sabah VFM ngainkan lagi kopi bosian kumat peringabi the ngosubab di ti the pinapo buzu the pason maza the teko suminindak boh maza di ti pason dari Sabah VFM the ngosubab di ti mama itu gumu itu kotoran sokodung dia zukio Megan di Jeffrey Gilimon Nancy Sylvester, Angelica Ojik, Melchor Mizol Andang Lobinjang, Vitalis Balok, Helen Yong, Kopi Vosian, Johnny Joe, Geoffrey Antang, Ipol Eric, Savi, makikinangaw na dong subab diti. Bah, kinangaw tako bago taho, babago hozo, damo gawin na vopagun diti. Ongo di ozo, hozo di Clay Petrus Edwin, tapi kong avi, Sabah pagunta gingo, Edward Boy, Sabah, o gumu kinezonon, tango gingo, o may na kinungo di ozo, hozo di Agnes Aladdin. Pagun ko, pagun Sabah.

Duba pa ho zona ti ko ni ko diti tapre ko nga vi pinunganan pagun sabah di William J. Tadius, Justin Tadius. Sabah kini zonan tasindak di Reno di Vega. Dadi iti no tapre ko nga vi montok na tadao bay no hozo nga vi do gumina po pagun ko ni ko montok di hozo hobi na makikinang o det ko semban boss kadazan anikot binasi. Ay kot jam ka baho tong podminit ong o de hozo about tanibo tadao bay no montok tadao diti. Tumiyang bus mi pa itagay de kasembahan boss kadazan.

Isa ko paingatan ko mga tabi nga vi, kada patuto do paingukab. Dabay na ulit i-jam ka vahu, tango pa doon vahu, minito nga sa bari pagunta ko. Tumiyambusta ko, dami ang paya na makina nga papagod na hozo. Dati, day timpo doon na uho ulit i-kanaw mi joget pari ko nga vi. Joget na sa kanimamay.

ang pagkazanto ko bago hozo dito susunod na break ko nga vi dyan na rin si Paji bunga kahit ko pa si Zon ko.

Ozodi, Stella Ansipin, Tepreko Ngavi, Hozuk, Minigupit ako do Jam Kavahu, apa, Jam Kavahu, yung mga padbini do, ngusap repun to ko. Katawadan, insan pabagot, Pini Ngavi, do, maza do Facebook, ako dati, kohombo sa pason Ngavi din, no, nga, no, sabit, Megadi Julita, Margaret, Pladio Simbinsuan Palat, Maria, Johan, Mary, Mary Chua, Jaina Takak, dati, sabi, bim, makikin, ngodo sa Bavi FM, do, miyam pay ragay, di kasembahan, boss, kadazan, do, ngusap abriti, katawadan, no, kampazatan, dito, zu, kuang hobi do pipio jam dan mimpai dagai dai ko semban bos kadazan todan san pabago ko mande do zu mkada hivai tadau subab aha kada hivai tadau subab ki vado penakan ho zo tadau ko tahu dadi dai ho timpu do zu do pohambus do pason pebuzu do pason nom nembo do kohambus do pason do zu dai sabab BFM maza do kesemban bos kadazan. Kapis na mo ito kabago na sabay timpo. Tapos ko nga, Vi, tanto na dadit kasembahan boss ka na zan sa BFM. Dadi, kadahibay, tamoy mo, manong katakot kung madi binamangon. Tapos ko nga, Vi, dahi, ano na po pamusaban di ozo di aukot dati kada ovito do memang osok do. Moy do tamoy mo da osobok do kumadit minamangon, tamoy mo sambayang, tamoy mo panagi manong katuhod, tamoy mo panagi sa piyang panapun kumada tiso, tiso. Kapis mo ito kapagod pa rin ko nga vi, dahil na pa nga vi na namot, tabi perosan, tabi Malaysia madani.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hinding Sama.

Ang masa-masa he ano manusul pa sa lemin ako magsuri-suri to siya ni Ling Murut. Jadi insyaAllah dapat tayo pamali taha umur magbak lagi. Dijaga keselamatan, dijaga kesehatan, dijaga Islam makaiman. Assalamualaikum.

Paparam ano maribulan si Rakasiam, saribu siyam ngatus ono ngopor ang talo. Dulintok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yugin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pulan urpirot, ikang am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus magapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, untara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Malaut ang mansol buang mangkinibit sa sangulundo mangilog buang magui masasangit ang kalumasaga mambal raatan akpana. Osay-osay akpana mabuli matiw rabalagi tiyo ang mabuli gumay suku kukulangan sila ang mokondo niya kukula ng bilor. Malaut ang mansol buang ti mampakito ratatandu mangilog buang masalop mampaliman rayono pundu atan akpana kapaganan malway mangkaos am kamasisiwaw mangkara rayoti kondo onong-onong bolong ramajajaw sanganwan makarat mataki am sanganwan makalandui mati pantuo akaran magail marolan daulu am inan malway tojo maliliar am may mamang tumum rapakar maraginyo maindangan am kayagan saguli monsoy am matanda
1: Sabah VFM.
2: Eh apa agar aku no pengkonangan nak undur aku no nayar live mera TikTok rangan-rangan undur aku no tulu ngoperam apat ngaulu undur aku no nayar ralundo itu pengkonangan ramyun kawi undur aku no irumorot yang kini ngora kasulan rahumurut kasuku takkan ora aku no kepaparan kasulan rahumurut paparinku kasulan rahumurut raruo rimbai interi Jordan Jubilin ka apuku rimbai interi Samson Lee Afizal Pami rimbai ngalanda si patetani terakon ni kain dente ni kan sayan tumalah tumalanda.

Kaya ko kapisa na nga na to ang kapisa na nga makinakaw niti ka sa limbahan na to ka on to ka to ang taraw na to ka duwa ka iso ada tulang na to ka siyam di ti taon 2000 doon na pada manam ya tabna ikaw ida taraw na to ka may sa to ka iswang ada tulang ka siyam na tabi na ikaw kumiyon dot nuridi ya kumiyon dot lumang to ka na tulang na kawawago tulang na to ka siyam ya kamayon dati bilang basta ko dati papakili aditi jalur gamilang ang bandera pagunta ko at pinay ko ato katilang basta ko dati mamaramay aditi tadaw Malaysia gisam dati ka para manama datulan at kasiam aditi taon 2000 doon na para manama yata pinay ko antok dati abay na dati tapinay ko kakamayon dati mintong-intong tako panangid ako at kinabalo antok dit abay na nga nakasurat dit IPU dit amu alidas bah mantok dot manimpo niti kasalimbanta ko tapinay ko sinding manta di Mary Intiang kanaw kinong hotokaw

0: Ya te penego izanta ko di ti apa pena to sunet te penego amiti telu sunet manta di ti kambalu tanto ko ontok ada to tuang lot abana di ti te penego iti ko mai zamanta di te penati kam iso gorungang idnuluhon song giom giom gamut kariti iso gorungang idnuluhon song giom giom gamut ilo ko mai samiti ko maduo amanta di te penai kaimin kada riti Tanamanu hilad gauton ukadanu hilad walay. Tanamanu hilad gauton ukadanu hilad walay. Amiti kumatalu manta di tepina isbon leposan tawan ginayat di aki mimbulay iduatang. Leposan tawan ginayat di aki mimbulay iduatang kaditi tepina ikaw. Amiti talu sundet ako antok datatuang datbana diti kumadok kayu dit mumbal dot Mamaret iti sunet ngamila rumamut aso walu walu turu iso 244 ke aso walu walu turu iso 25 siam iso. Bahara dadi iti pamalahawan umbalan kudot mamaramit pamalahawan diti. Halo, kapisan na nga na tutuang tepinay?
1: Halo, kapisan na nga ni ADJ.
0: Iya, kapisan na nga kumanda tepinay ubog.
1: Oh, ya ko dati.
0: Amba, mati sa sunday tumalano mamaray ta pinay?
1: Nuno ka gadit, tanaman di talon, ukadan di walay.
0: Ya, tanaman no hila gauton, ukadan no hila walay ka.
1: Oh, mano ko to, maday DJ. Ikan ta it, timparon ni Ray DJ.
0: Oh, nakurto timparon, katya.
1: Oh, masulo ka gahila, talon geram, iti kawalay mangidu.
0: Timpuron timpuron kenapa nga sulu darugi
1: sulu rugi
0: ya ruhay kan nakret di sundet di tepinay kemin ke tepinay
1: iri not na laylaan kong pamusarahan pa idu okay
0: ba pansi ko na di anak na
1: okay
0: ya kansikan kuma di tepinay say di tunu di tepinay ubog tu ruhay kaya kapyo daw naritan di ti sunday di tepinay kaimin kansikan na mogi gina kuma di tepinay ubog bah man ku ruhay ngay ti sunday nga pagulo di lahat sining man tadi edi man odoy daho kaditikan na kinungot ako

0: Baik, di pemelawan semua sudah binaiko. Hello, kau bisa nangan itu tuang terbinai. Hello.
1: Hai. Yo, Iti.
0: Ya, terbinai, saya Iti.
1: Di dua nangkad. Iti bukit kayu madang.
0: Ba, hambat isa sunda tumbalan ng mama rin, terbinay.
1: Ano, ano, yahit. Tung kabangan na dito lang, kadde.
0: Yeah, tung kabangan na dito lang, luntamanan na dito, si, kaditi.
1: Apanto ka, hindi lair eh.
0: Oh, sa dodo, panong dila, kaditi, okay. Sa mano dito sunda, terbinay.
1: Mahal ko pia, tahatan di, tampulan lah, so, sa samping.
0: Amba ponsiko na diha.
1: Ya, yalo po.
0: Ya, konsigan kumadi tambalutong omantad. Ambati ambat ambatadan daw ditino di. Konsigan amo agina kia ya. Ampingkuro na hamba na hikambalutan takaw yo tampulan, yo kaliun isay pakagu. Abadu-badu hamba na ilan dat aradati at nuridi pamusarahan da kayo karetiti sundet takaw antak datatuang dat maniriti. Amiti sundet at kumoy sa mantari tapi natika mantari taman keramat isa garungang idnuluhon sa giyom-giyom gamot kariti amiti kumoduo atung kabangan na gitulan nun tamanan na giton si amiti kumotalu loposan tawan ginayat di aki mimbulay idwatang kariti ambah ingkurokada kayo pamusarahan tapi nay amiti pamalahawan. Hello, kapisan na nga natutuwang tapi nay.
2: Hello.
0: Ya, tapi naik ke pisan nang anu tutuong.
2: Ah, sayang. Kuwi te au ka iki semai pekan mau paho jau.
0: Oh, mukyu ning sinding, sinding nan nu da.
2: Iki hangan tau mik kada jengus.
0: Banung har kasiwatan nya kau ni antok datin oke jam dato ku mata lu pon siko dia tapi naik nak no. Ya kon sikahan. Amba temne ko. Sinding dadamat dati dot mamusaraw manunu ya kapyot iti sunday tok pamanimbar iti sunday tok iti sinding man tadi Clarice si panul sinsuy sunday kritikan aku kinangot ako.

Dato Penikah pada mata lumini tak apa gulu dat apa pusan iti apa bayan dat sundet antak dat tuang dat bayan iti amiti sundet takau iti kumai samanta di tepi na iti kam isa garungang idno luhon sang giom-giom gamut kariti amiti kumaduo sundet manta di tepi na Clarence Wong atong kabangan nagitulan luntamanan nagitansi amiti kumatalu manta di Isbon laposan tawan ginayat di aki mimbulay iduwatang kaditi. Kadi tambalot ako tapi na ilya in samakay da isundet kumoyso. Amiti sundet at kumoyso na po diti nga haro id rahat haranagi id bawang. Amigal dat haran nahot apa maret daw lahudih ito pinajalina kadita pinajalina tong kuyo ya konsikan kumadita pinajalina to matapat na iti sundet at kumaiso mantadita pinatikam iso gurungang idnuluhon song giyom giyom gamut matapat na tong kuyo konsikan kumadita pinajalina naritan kapyo na dita pinajalina. Bah iti dua pada iti sundet dat nalu ingkurakad da kayo bah mamangurasin ding sumasuhut mantadi kwantit tondaliw sundet tanak wago kaniti kainaw kinang hatu kao.

Batam niko, hakumain dat mana paganap na dititimpuh data sundet antak na tatuang dat abay na dititapin na iko. Kakal pada harahat mama mamalahaw. Asyo amo agigina amo ko na aramit pamalahawan kaya tapin na iko. Ato pipira sikan, teka pipira saat kan malayu. Nga apapusan na iti nuridi apa benda sundai iti sundet di Clarence Wong tung kabangan na gitulan. Luntamanan na gitan si anaritan di Ilya ilat iso tap da walay ilan na po nga tung kabangan na gitulan ilan na po nga pamaret ilat tung kabangan na gitulan nga ilo sunet luntan manan na gitan si nga kakalpod amu anarit kyo tatabon kada di Ilya nga asududu pa Ilya. Batam neko hiti prikisam iti apapayan dot sundayt antok dot tutuang dot abayan iti tapin na ikaw kaunsikahan kumada kayo dit nuridi nakaramot da hiti ida studio bah mantok dot lumang may jam dot kumatalo diti nga rangaha takapati

Ya, kabisan na nga natutuwang kumade Berta W. Binsu Cle Ignatius. Kabisan na nga natutuwang amo nage alihuan kumade di tambalo toko Charles Loginon. Kabisan na nga natutuwang tadaw do toko duo amo alihuan kumade nagi Adinensi Lian Maria Johan. Makonsikahan do kayo tumamaso do tumano diti kasalimbahan na toko. Ya, tapunay ko with timpo-timpo dot magadaw ontok dot manaditi kumiyan dot kaunsikan amo agigina kumaditi tinimungan kopisan bomba o manampasi pasarili pogun dot akaw it akasasay da sumadya montok dot managuang nununo pakaligaganan ida timpo-timpo dot magadaw diti kaunsikan amo agigina kumado kayo iti tinimungan dot bomba manampasi Malaysia teka iti jabatan bomba dan penyelamat Malaysia konsikahan amo agigina aku mado kayo matemnya kau sining manta di Erna Jusni Poboroso kumadoho kano kinong hotokau.

Ya, tapi nego jam ko permisa pat na para maturo minit ada tatu ang antok dat banality. Kami dat mada paganap na ditimpo ko miampay do kayo antok at tuang tararot to kadua. Ama kapagulo dila kapisan ng ana tatu ang kumadia Marius Marudi mantad kampung pagunan pinampang. Bisan ng ana tatu ang kumatay sa nantam balot makinangaw kasalimban na sa Bah BFM. Ang paypasan alansan ang lidas to ko na dangay. Ado tikid tadaw ang masunang kopyo kada pantok ko ngawi. Iya, nyampai barakat man tadi di sawat kriti. Kabisan ponsiko dia tepinai Marius Marudim. Menagi alihuan kumadi Julius Wong kabisanangan. Ada tetuang kumadi Silvis Tamaluko ni Peter Gabriel ni Patrick Laban ni karuang ngawi. Kapi bos yan kabisanangan kada riti. Ponsiko nagi dia Melchior Miziol Andang Lobinjang. Ponsiko nagi dia Ipol Eric kabisanangan tetuang tadaw ko duo ampi babasan kumata malut tabi na ngai i makikinangaw ka sa limban boros dot ako kaditi. Ya, yeah, insan pa mo alihuan kumada kayo it hinadlabos da pagun dita ka sa sema kinangaw diti ka sa limbahan na tako maya dot RTM click maya diti live dot TikTok sa Bab FM onsikan amo ogigina kumada kayo. Batam na ikaw, pagulo o pupusan na ititimpo kumiampay do kayo on to ko to ang tararot ako do di titabi na ikaw. Tamangay to ko kalidasan, tamangay hot ako tingaligan na tinanda to ko. Kasasay to ko do montong di ti ruputan maso-maso karatiti ko ngayon tawan do to ko. Iya, tabi na ikaw. Amo nag-ialihuan dot manamong dot katingaligan dot paganakan ang pasarili dot ako to binay ko. Abato binay ko iti prigisom kumiampay do kayo kapon si ko kumasok ko dong do kayo kumaditi dati kasalimban sanangan dot ito ang kapisanangan dot madap hinaw ko pa damat amiti sinding manta di Lisa Stephen tupos pasonko.

koilo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagai breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulon dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Pasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkado kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Noko nga mungzatinan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay no ko bibinang katinan. Apoy mananatinan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

pinasimbahan o bandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Bandila Saba, ikumoiso, tinodo di Idris Ichin, sunguhon mamamahukis palan. Iginunomantat, kotong o permiso o puhan kabahu, sa ibu siyam ngatus anong padam toho, kisom sa ibu siyam ngatus bahong padam dubo. Bandila Saba, ikumudubo na po, nga ginuno na matat koiso o buhan koiso, sa ibu siyam ngatus bahong padam dubo, gisom na sa ibu siyam ngatus bahong padam paho. Namot Bandila Saba na baino, na pumusawa na matat Bandila Saba, ikumoiso, om ginuno, nipun, na padam anong buhan kosizam, sa ibu siyam ngatus bahong padam paho.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanoy na kaladya id zone o muhig kaysaon Sabah muntok mong umuhig katanangan o kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga muntok mintong do umuhig o otonong tamoy mo o kinesanon kaysaon Sabah. Muntok mong malimpot duduvan din do papapanaw kaladya mintamong kumuhigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa VIV agent. Kinapanoy na nga din na po nga montok manguhan tundono kumuhigan manahop kalatan tumahib pibohitan om mangumuhig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Okay, onway zo na ginoy kaliaw kyo, o mimang zo na gina pahapa manuk tahu. Onwan zo tam tahu ginoy, tinumon ko na po nga mimang zo di teto, omis, wangan na daw susuk.
1: Ato, upa di daway daw nis, na naman, nagipagyanuano dit eh. Tinumon nga na kohabiin no, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumazo. Ako nang kukosi dit
0: eh. Eh, isyari ki Julie. May mizo. O, oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, madali ti na ontok na talo. Na, siya. Ang apoto nga bihataka nun daw takita ko. Iha nga bitinumon. Ano na po nga kiba nga bitay ti. Ah, mga kanzaro. Huy, yami kinoy. Pizza. Ombogo bagwiti. Okay na po mo?
1: O kon ka inka, Badonis. Ako to'y kosi. Auanganin ang pinagatinan mo. Noong ko habing pinagat no? Ohan, matigya do ontok do tolwo. Mega do tolwo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyaw ti. Pohogosan sa Badjuli. Nagibago, kon ka tinan no? Tinan ko nagiti sandi. Kaya sa pain ko mo magampi ba?
1: Naman no, po ba diyaw, Donis? Awa ko no, makinangaw.
2: Tamangan no kay dasan do tinan ni tolo no ko hobi pinagat tinan toy obesity kapanak bahingkangan kumatinan do toko kay dasan to ko no nga agungan to ko sandi
0: ano hidogo tuhugo zo auzumi mang patimpo do ni tamin pong sapan

kada popoy mamang sabab momit tambahot. Mogawit tambahot manansal sangi, tumanod toko. Suon da kinauvangan aw mambahot, mimozo toko. Ino, okon ko tambahot itawasi. Tambahot iauhi, okon ko mangunsub, papapanaw koy man tangalat. Tambahot iauhi no po, nga katama, popoy ho no toko, songyan nakahasa. Nung otopot no tambahot, aw isi no mangunsub no toko, papapanaw koy man, iaw kapana ko nalat.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Loko tigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko pa ni puan babay na diti. O gumu na inodungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mga vi e.
1: Ano ka, kabinos ina beng?
0: Mokyan ni siya na kupayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mokyan kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyan no di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito tovikan ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Vasik ni nagahong, suvay ta daw, samyan ko tayo mo kadohoho maza telepon miyagadino, telepon na no BNM, teliling, iso,

hu aiso aiso, vahu vahu, himo apat onom himo. Moy daaw ko si sigo ginavo, biyon vago id hazagan beng negara Malaysia. Id www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bay no diti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy, no koutang ko do card credit no, kiva na antakantay case ikut no, hi, mogun samang no po.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilit, palimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man, papatam, pompod sa gilit, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilit, o konko kikamugon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Mohimbingan tagang toy bunga raya munta ko gumuan pogun no po nga bunga tomod imamogingo kinesunon nga muntok tokaw mohimbingan tagang iso ipaybibida tu ino no po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia songyan no kay magonino di ko dubong purong vahu Wuhan ko tu sa ibu si samngatus onom ngopod manta dihuguan montili kumoyso tunku Abdul Rahman Al-Haj. Nopihi bahimbingan tagang sabagi bunga kabansaan, tumanod, himo kuhupak ino sabagi tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavorino ikagasat om ohan da anu, augunon da pogun suvay.

0: Tapi naik kami kan hujung zaman tadi Debbie cutting, ay tanda tamang ay kaginghan do babang. Tutumad po namat ay tapi naik kami do mahis ginavo tu kita di tiatahu kapayhan so amin pambuson ko kumade Diyosu.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak Diyosu kapayhan.

daw nga suwab. May da tayo nasan ko sa Diyosu, sugata ko. Kapayahan suang hamin da tau vinapaditi nambitagay mantari doon si Palan da mantari kampung na vong papar pinapayho da minidupogun i ana daim si Palan di tadaw konyap ko iso da vohan diti ko si Zam da jam ko 2-4 minit daw nga suwab i da hamin pangusapan papar mantari na do kayadan diti da manu di papayho si nakagon Lucas time si nakagon si Palan matalam. Dahil nombor na pangabi isi ho ang santap tapin ay wali sa kinuha nga naging abi dahil sa dutay ka itsamok doon sa konotinan ditong tegak ana dahil si Palan doon tok tadaw subab tadaw kapat kotahu da buhan ditik kasizam doon jam kapadam duvo tahong 4 minit type na nga daw itkabangan na Holy Rosary limbaho papar nga pagwi din noviton pahitinan ditong tegak it panambazangan Santo Joseph papar doon jam kapadam iso tahong 4 minit doon subab. Ingkang nga dito ito hukupayan na suang hamin.

0: Tebenega kaming kana hozo manta di Albert Arik etando siono tumodono dari mentok pehan da baina jam ko 2 menit nari no dong so babit pogro tro mega tapi mo da ko tahu di ti itino ababzan ay kata pada jam ko 2 tahun 4 menit dong so bab nga ay so no so ay babzan panakan hozo tara ko tahu pengkopo nga itin po di tino panga papa humbuso no pada pason maza ed WhatsApp Facebook om lagi maza TikTok intay mo komentado kinovangan nga bi pengkopo kana to membus to mi hambus mahi sa ginavo nampai hozo di Edna Simon ay tanda lahan tumuhid sutanan hozo di Juliet Salibun ay tanda bunga tagingo i ay tanda papagyat pyo pinizan hozo di Irene Tadios ay tanda bunga tagingo nga po gawin din na kinangapay di hozo ito ya
1: usap ko ba sa nano po nga kavo susumuni o tomo ikiva datang takavas it bogizan pangusapan kanon om pomogingo. Ahay do daw numasanan, umuguno da usap kawasanan, om tuhon magigizon, masir om sina, vokon it vinaon ni akba, do ay kapanggunaan usap kawasanan. Mipahot miyampay ko simbanon timpu, kapanggunaan usap kawasanan iti, na nokosimban, masa kabuon, teknologi. Dinodo o usap kawasanan, it kavo capsule, tapong, krim, om iin.

Unsubon to ko daw mga kantu vauva, tu ogumu ako bosyan dino, montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu ako bosyan, nga kapangingkuang no giino, do kolesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon to ko nagi, na mga kan apple o tomo, miyampay au tagal iduan kuhit dino, tu sambogisan vitamin C kiva itsibo kuhit na kumoy.

Api pesan kembali terpindah api kata tanda di makin awaliti Sabah VFM pangan kedesan tak timpu diti bayana nepunga itimpu dokangan dia zu diti abah pesan penakan hozo tadau kotahu dadi kiva vokon pason kohombus noh dong sobab diti maza eda WhatsApp kiva nagi vokon ngan eno kohombus noh maza e TikTok kopi pesan insan pabago mansan unsi ko tumay maginabo kyo sa nga na ay tangan dahil ditidli di ukamay di dari pengko pa muso to ko di tiapasan masa in Facebook do bay no diti iti no paman tadi Lucia Lucy so Lucy Linda Lidwis maka di tiapasan no kopi pesan nong sebab matampot ngabi di Sabah VFM ipol ngayon ka naging masan kopi pesan nong sebab tara ko tahu tabi basan ko ma tambahot ngabi di Sabah VFM Josie Mindonga ngayon naging masan kopi pesan nong sebab masabi bitambahut eh Sabah VFM morin kinjau nga masan lagi do kopi pesan nong sebab tadaw ko tahu kaditi umasa biyabi kinubangan Julita Magret mamason naging ka kapibisan ng sabab tabi basan kumatambahot nga bi Andong Jenis Lime Mel Chor Mizol Andang Lo Binjang kanagin mason ng kapibisan ng sabab kumatambahot nga bi tabi basan o si maanong batong may mabalakat kinengan kumare dito ko tayin sanan kaditi pason Imare Johan is pining awang engkanagi kumari Jennifer Limobijon namasa no pisan also wa kumasa bikin awangan dai sadate kai somok Jaina Tangka Florita Losobom Laurentius e hono i Jenis jadi bintang Patrick Jenis Majakui Irene B Mijil kopi pesan no sebab nagi kumasa bikin awangan kaditi pason nga bidet di tongot tapi naik nak tambahut nagi ikhlas Ignatius ngam masan kopi besar mau sebab kuma sabi bikno bang anda itu sudah tekan semok dan si selvest tengah kan lagi Berta bin W Binsu masan kopi besar mau sebab kuma sabi bikno bang anda itu sudah tekan semok itu lupa pasan ngam saya di Facebook the Sabah VFM ya karena mungkin awak hazau mantap, pilihan patan di Alice Dixon, sampai di James Kando, etan do simbitanku.